0: Amen, amen.
1: Hallelujah, amen. Ah, number like a doctor, children, can I? Doctor, every can be Bibi, every Sana. Well, I never yet, you have retake. I may have made any more promotion. Yesu
0: Treka.
1: Treka.
0: Noele promotion.
1: Noele promotion. Yesu Treka. Niwa omundu yu neno buchiri ngakushi mila kotsebo basi
0: Mbeji.
1: Uka nyamu wanga wa mambu bujuzi mulia
0: Mbeji.
1: Basi treka ni uatika yabano omundu waka saka patedawa na eni anemu wenda wasinja doktor emiati yu enemu labreka emiati enemu wenda na malangira ulu nemiati minene doktor yu abritika nemu nabu yesi ni mwati uwe promosyon eche ni chahi chia chia echa abria sa
0: nivu ambu echia chia echa abria sa
1: mhm.
0: Tuwabireta evyuma.
1: Aha.
0: Evyuma kete mwa Chinese equipment.
1: Chinese equipment.
0: Equipment.
1: Eh, akala kechingereza. Hey. Akala yumusha kuluwa ye. Amoba kabu waho. Hey. Dokta tunenda ya no. Echu mecho chaviri hika.
0: Chaviri hika.
1: Chika kulukuchi.
0: Ni mwambu evyuma evyu. Mm-hmm. Chinese equipment.
1: Mm.
0: Omundu angabieno bukoni.
1: Aha.
0: Obuli ndivye bukatu nzirawe e China.
1: Aha.
0: Neryo. Ebo tunziru hanu, omundu ni amabre lama.
1: Inyabre lama.
0: Ndiyo.
1: Aha. Nima obukonyomu, amabi ili andegenda, haka ya tunziru hali, hali yeria.
0: Ndiyo.
1: Nini angana tunziru hanu, obukonyomu, ibo lama.
0: Ndiyo.
1: Ah, echo mechocho chabri hika.
0: Ndiyo.
1: Muli kiliwa ye mwanzi, unakwamire, doktor abri le treche ndichuma, chekasa busana na ye, busana na u, itubushi erituwa ticha. Kusudi, obukonyomu wangai ndiro tino, ngaya patire dawa ye hihia, nangatro kare lama, ukende vyo kala mera omo maka aho isu tragenda echo mecho chabiri hiki wasinja
0: nari nibu mabinene
1: ehe
0: obonibu ambu harie mitu nzire minene ayebio mebio
1: ay mitu nzire minene
0: ndiyo harie harie mundu iwa kandi wambu harie ndi endange nge Europe
1: ehe
0: netuabrete teknolojia ya Europe
1: aha
0: iabia hanu
1: iabia hanu
0: hawe tu hanu nerombinya la mera hu
1: niwa obu wati chakotsebo itwe tutotwa ngahi ke Europe eri ambero ne hale hale HTK esho shisha mabitu kaku doctor wasinja kotsebo niwa teknolojia ya Europe ne ya loyasa omukoni ini ya patoko dawa kwa ini ya biengali ya patrayo Europe
0: ndiyo
1: ah wasinja
0: ehe tomalete evium evika wati kayabandu oma teknolojia e Thailand.
1: E Thailand.
0: Wasinja.
1: Aho hama bie China. E Europe ya ahoshi. E Thailand. Ya mayaba neka. Otuyo muazia mweria. Akoba kalendere ineria. Donk e teknolojia na ya mabiasa. Kwenye kwa neko wakono sungamu. Obukonevulebe kumbi walola Thailand. Obukonevulebe alinguli ya nilole China. Obukonevulebe uli ya nilole alinga Europa.
0: Nero
1: e teknolojia omobutafiti ya mwamu nemwandele ya muka kolo bujuzi. Mwabere le trai.
0: Wasinja.
1: Yabiri hika libo ambo mukonini ya sungra kwa yo. Hey. Ini anemo maka.
0: Na ye endri yabiri hika.
1: Na ye yabiri hika kono.
0: Wesinja.
1: Ah.
0: Afrika deside yabiri hika.
1: Muli kiriwa ye mwanze. Unakuamire. Tukawati wasinja kwa Dr. Moringa. Okwibia. Itotula tukaba la makutivu. Tuka agenda. Tuka kwa meramabali ya no. Afrika deside. Haina hai. Obujuzi ya iwe hika. Iwe tuwe ya kono.
0: Mriyo.
1: Aha.
0: Ni wambu. Eya Capernaum. Na ye yabiri hika.
1: Capernaum?
0: Eni.
1: Mupenda msikilizaji omo makango kone ni mtukabo tu wasinja kotsebo echo mechasa ebujuzi bulye teknolojia eri ni mwika wotino omundu wangadala mira no hole ohole ohomaka e teknolojia ye kasa ikashike no ibyo sye sye unamutunzabi abantu banemulama
0: ndiyo
1: ah umalwali kina lwibo komesha kulwa yola lwali hadi basi na bisi ndisha trokane ritwa na shopi shibiri yanonere mugenda abyaka ikao na moto ndo alimwasao kabisa akaitenga basi na maana nasema musha kulwa yebudwe kote kote na makura mchomo makamo ye basi wasinje nyabuhanga pepa wasinja ehe e teknolojia ya birika kuno
0: eye bulaya ya birika
1: ya birika
0: e Dar es Salaam ya birika
1: ya birika
0: e kambale ya birihika.
1: Ya birihika. Ni wabandu isi wabu. Basi eriha njanyo. Nga lole handie. Nga ye hali. Iya luniasa. Okolupitali. Oho wa Dr. Moringa. Ama ujuzi wa shayu. Abele banekao.
0: Eya Kenyatta Hospital. Nairobi ya
1: birihika. Kenyatta Hospital. Oma Nairobi mwari.
0: Ndiyo.
1: Tukasunga badu. Basi babu mtu wale Nairobi. Babu mtu wale. Ndiyo. Mkama tino. Abandu isi wanga hangaya.
0: Ndiyo.
1: Emiati ya birihika. Eyo siye sire.
0: Ndiyo.
1: Wangasa okolupitali. Iba kende songayo.
0: Eya mulago ya birihika.
1: Iye mulago.
0: Kampala.
1: Kampala mulago. Na malangiro
0: lupitali. Hospital.
1: Ndiyo. Ndiyo. Amakoni abandu ibas iba pata amaba lienda kenda eki.
0: Ndiyo.
1: Aha. Doktor.
0: Fabrita irisi eshodawa ishosi.
1: Eshodawa shabrita irisi.
0: Bangabia bandro. Sengi semil. wala sengi sami yo
1: iba kipate dawa
0: iba
1: kipate dawa kundiyo mo teknolojia yo sheria nibo ambo chikabu kachiti e teknolojia ya vare kanya ya vare lo lembere doctor efaktire abande bakabu ambu basi efaktire berebet kundi yama langere promosyo ma ulamo yesu yesu
0: teka
1: yesu teka efaktire yere hoyete
0: ok nibo ambu ahwe efaktire Ngitukia ya tukarehera omundu ye nusu.
1: Aha, ye nusu. Aha. Inya rehiru ye nusu. Mwuriye faktire yule ile ve dolar. Ima mwuriye di dolar. Na inya teke di dolar. Eriko manana makonialia. Kandye ka faktire kanahere. Kanya hezi.
0: Kanya hezi.
1: Kanendeke ndeke.
0: Konsangwa. Hospitali yetu. Tukakole ni virisere yayu.
1: Aha.
0: Yama viunze meka kumi.
1: Muri kiriwa ye mwanze miaka 10 Dr. Moringa Bartelini Valante inyane mutunza abantu bibamukikabu kachetse abirivya n'experience anabiritunza se myatsi yere matamata na nda matsuka basi ye nibambo mu miaka 10 abantu banemo patedawa abantu banemo lam miaka 10 ukakolera bahimbani kwasinja kotse tikale kwa basi akafaktiri kaluka chimahal haliandeke abantu bayuande kandi mu abiribali hire dipursa
0: ndiyo
1: aha Muri kiriwa ye mwanzi wabala ngiro makamu aho ona tukwa mire leba ya kwesi angoha berekera mama moyomba abrisha le moli abrisha lo monjengo asumwa nguhaye omo promosyo yesu
0: teka
1: angatroka na eri pate bahati eri faidika na kafaktiri ya kari ya hezi kadini abrele herwe nusu eye faktiri konde Dr. Moringa Bartelini Valante omo anniversary miaka 10 elupitari kaya kola kumbe abakoni na abandubushi kande abanduba tso kako simira Dr. Nukabutu oyukari na yuka kole proje
0: mbiyo
1: kunde aningwa mundu ama belwala shokashi shosikimana
0: sikimana na nganzire ndi ovore mundu abine na uteka proje na muka ngabia akeka na muka ngabia nibwambo ebusungu ukasangana abantu banene inya iba note amaizine aweka
1: aha
0: akandiria bekusa ine kuri izine
1: aha aha
0: akandiria nanga engwako
1: engwako
0: engwako ina ute izine
1: aha Moleni tomate ina kuri izine
0: iwa sinja
1: aha
0: neryo enuko nitukale ma yali yahike heke Tikari kani abantu bangana se yangali.
1: Aha.
0: Ingaba hoko wenge buno.
1: Aha.
0: Kanukweri kama umo redis mwezi wa kwanza tukakola anniversary yenu. Kuna akisa bya makado.
1: Ba makado mbere mbere.
0: Mbere mbere. Abangisha makado na bakisha nyama makado.
1: Ehe, miaka 10 ama bitunza, ero tukisha kule tuko makado, tutwabia tukirimichi, tutwa tukireberiberi, ababa kure diabetes na china chapa na babreta lukana regenda, babregen amakado tukisha kule tra, ndo abrekola miaka 10 muri kiriwa imwanze ngashima, emyati kabisa na kwa mirende kende ke.
0: Na bakanyiwe tikaya, abanga tumikana na balangirwa, na baheria makado.
1: Abakuri nibabu nabu ariro kabakadamu, aba kola na doctor nabo aherwa makado mu myaka 10 ene nyumune mukasa mune mukasada mukawa teacher okumubiri erelo lembere doctor onde makabula ya amabetu angana sabu sana nacho
0: okay ni kwamba amabetu akana sa busanano mundu oyukabya ini aute problem eye shombiko
1: Eshombiko.
0: Ndiyo.
1: Ah, eshombiko shuba kaula mamare.
0: Mamare.
1: Ah.
0: Ndiyo. Neri eshombiko eshu sikawatika yendulu.
1: Aha.
0: Neri ndulu ya toke riwa ticha eriu eri tumba kwisi eri lobi ebyali ebya uri alia.
1: Aha.
0: Omundoka byakali ebyali. Neri endulu ikawatika yali.
1: Ikawatika yali.
0: Iya tika kwa maesi.
1: Aha.
0: Wakete gastric acid.
1: Okay.
0: Nera maesi ayu akabia bibi olobia.

0: Aí o Mucasta vai o cheia, tu tem como me ver tu lumira, abre o mundo, minha nem o disiva, tá vila vai a, comba vai o pica lá, o osso muito o que osso, tá vila vai o meu lolo, a vaca engriria, a nossa mata vai nem como corambia.
1: Aí te sa te sa de mova suaga,
2: isso é vando.
0: Um gato que voa, um zoma, ele é hova hova, é hova hova, nitinho, já tu candy. Kaniako abri mundo aga kuchoka kama kwenye kwashinja wakangiria kunde abiga busi bana morichirira uturego
2: washinja kwa mabluu atangerera chinywa chama yuko chama yuko na nyoko saa yuko aha chumba abiga bama abika saa kwa mesu tika kwa chete ehova hova ehova hova chama baneka ini chinywa chika chika soberera kabera hoba hoba ngwambo ni chinywa chishikire kandi chewite ndundi nene umubwira bwetu chewite mwanya munjikundu neru ikabye ehoba hoba ehabere bya bendu be ngaberebe ebe ni munzira etundikire nebyo munzira eyere Eita tundikire kuchenzire yiganire nari ari bihamurire nebitahamwire nari bihamurire ebibe bekakolulengo nere no lengolo ibye nebihamurire wamabesha cheroka kakabye kale njo kalombo wamabe hoba hoba niwambwe ere cheroka emetano yehoba hoba nibwa nelo habibwa nebiluri byagana ibye bisebekere ko nechambo kale njo wa mabe gonza omeryo ebiruka ola otino nebote sebwe gonza wa mabe gonza abo ukalugwa twa nikatwa boyengo bakanye bahulikirire muna hulikirire ekinywa tuti ekyo tukande muna buri tukandi senja kundu checho mbanga nimya akayikewe molusako ewasakanga
0: kunyoma
2: wanyoma ndeke kundi omuchinywichi mukandi abanika nilitegeko nare rina munditegeko mwandetu kanditegekario omomu ulono kucho wabirela bakucho wakasa neryo okabi unesho mwazi na ukatukeribuka okawera wo gonde kundi omubuge wetu ne mwandu mushira echo washi kuche cho uteko na uchuka hitaya wamabi unaote kucherebe chuangana mwele utungire ngoko yuko bale miraya mira wao ajuta tu ajuta omuta tungire swanga swanga butibwa okani mbala miria ngoko yuta tungire ajuta kutino amama be
0: ngosinja
2: tuli okuchinya che ereho ba hoba
0: hoba hoba hoba hoba
1: mwako nga hoba nga hoba hoba kuba Akahoba na babere hoba hoba
2: mondo mondo machi mchinyo cho mererecho erikanyiriryacho hakabaneka ekindi kinyo tete ere hoba hoba neryo tikabo techende ene mororo omororo akale ko mundu inatambukira okwe hoba hoba ewo na wait mbaka ndo chetu ngudya ta shayera benje wayahambo mwabene okobyo na wait Mudiwa kolamo kushingiri, mudiwa bijiba, ni ya hambo mwabe, na wanambwa munu mwema behi. Iwa yabuwa okomwaze,
1: wata
2: kulebiri. Ne mororo, omu kabikaniria, omwaze lini angana wareri yao hatia. Niriwa kandi, uwa shato mekera kuo, ni wambu morororo.
1: Mpo ya wale lomu nje.
2: E
1: nande mu baba muri
2: bolobolo
1: kahoba hoba
2: kahoba hoba ibana moche yero echi rocho echi bayira yachaga
1: na kwa munoturi karasiko
2: Yeah, turimo chagando.
1: Turimo ihanero.
2: Ihanero. Bado kutuola chonde kende chuo.
1: Embuji.
2: Embujiro. Necho bandu bashinda kambono omana obolome akahanera wechaga. Kuzi akiyira echaganda.
1: Erehanero echaganda riri kanjiriri.
0: Wa.
2: Otia.
1: Ambo, tuye hana we. Endambi mukaya kochi yero mukabe mukaya hana ba. Abakoro.
0: Wasinja.
1: Muti koko kesi yuko bote. Koko kesi
2: mama.
1: Handika wote mama mama. Eno kamu hana.
2: Oto wasinja kande. Echi yiro nite ikania eribi hori omundu. Eribi hori ndekeri omundu.
1: Ereheso.
2: Ereheso omundu. Bekata luka nabujira omuru yuana hikechi omachi yiro. Ini akandibia nene ini muheshi wabandu. Omabuya
1: mwalabo munduhit
2: mwalabo munduhit
1: eche yero ni luhit
2: otia neche yero otia bere tikanga chika tikang tikahereria omanya wacho ribambo oyugele eche yero nirikunya kaya hawa behemb omusahar kolom saler omalwe walweche yero neriwe yakolesha ebiliga iyo ibanyo wayachingulu luhitsa lwao ewa bika hesebi mabyao ewa bina ukakoti. Eshombo to shau

0: iwa bika batsemehe ni yau kaluke biko babiyau
1: chikare keba kohemba
0: neri wabika yihemba
1: kusango wabiri byuka yahasaban
0: yitu wabahemba
1: sirye barehemi
0: ewa yihemba umumiruli yako lako ndimuka someke yiro chubulisha
1: unemuoni utengeshe sya bahemba kusana chiwe mukuge
0: Ehe, ndivuga ndatuka ihembo mobye twa.
1: Chabariye.
0: Ehe. Wabinyikangiriria
1: twandale.
0: Enda nengalishi bwayite. Enda nengalishi bwayite neriku nanga kama iyo kundi wabinyikangiriria gukukalishi bwa ikali abiti butandeke.
1: Si wangaka mulayi.
0: Yeye nyono ko ma second konde bikondeke yikulushi okombo ikayanyu. Neriwa mabinyihananda ikoma binyikangiriria ndeke.
2: Washinja akomubuye. Tukiyo komubuye ni wambo tukayetuka. Lungu la bandu nadi kangania boko bangaye watu ikola wa mwezo ondeko mundu omumu wewe tu luira twama byo wa areho bahopa
1: bomori ambe bandondeka ari
2: ndeye ndonde
1: ari ndeye ndondeka
2: mahi kwaho ndonde
1: ari kwaho ndonde ari kusi ndonde kakao ndonde
2: ndonde ari ndonde komundu ko buchakao mangwit Aye vere ngwit, aye satu ngwit, ahin ngwit, aye tanu ngwit, endatu ngwit, ererenda ngwit, omunani ngwit, omwenda ngwit, erikumi ngwit.
1: Nero kabia kwa uma, dobya, kiringi tichama, chabotere, boroboro, chepungo, paikala, bamulero, bo,
2: bo,
0: Uwele
2: kweri kuru. Nere abaji rama waluwa kangiriri amba sokolo, waluwa ambune nimbe ni kumi. Kalibaganze menwe, wako jire oko vialavyo mungu. Weshe irako na manu. Neri waka nasha sunga kandika vile yitome kiba ula mandatu. Mandatu. Ako kakangana ya komo chikata shayi matikako. Ako vitano.
0: Nere
2: meka. Utia. Neri o umumu buwe wetu.
1: Neri wende butaba hasa.
2: Neri uwe ere huba huba. Kutse. Ari warabwara amuraka na itondeka kuti ni manandeka neri abako abega busi bana mutondekwa neri kwa omukangiria mushata sitandi shatu kalendera totse twabawe vehembo wamavi uli muheshi tayasa sisuka na shongembe na migera na shombasa nebinde ngebyo abikawe chikaya omubiri wa muntu na matumu ari twabitunana Nilikuwa, tuwabe hesa, tuwama tulibarimi, tusia nugaya, tuiremo kwa neneko, omuboga, eto siya kukutia omuboga vyari vyera. Si wangasia vya, uemulimi kande wa shaya, ino kande wale vyari vya kondo mungu. Wama vya ulimulisha, na uwe ewe lilisha. Ile, areta ambera abandu, abandu vata siya kwa makuni, awe lisusu manera. Nela tukaka ngana yate, wama vya ulimuhani kutse, Ulimu hereri, iwa herera abantu bandeke, omari funganene, oka kanganiabo, kubangaramia, nisichata tawabo na koyo wabo. Ebyo shibiri kakangana ya betikwehi, eche yero, se wangaya, kola niki mibiri tano, ewo merera. Ta kola mume unuwaye, ususha uba uba, kwa uondi mubiri. Kwenye wabitano yoyo, omubiri yoyo, enyatasha ahembwa. Na hondi nani akola hondi, na hondi nani akola hondi. Nani ototse, inyeba, Hulikirizi, niwebe gawe tubosi. Mutasha reba ya, kutu kandibia tukatasha, wambolaba na wetu. Narito ndekavo, omari tunganene kusangumubuge, tabiru yanga tukahera yao, abanibiga, emibuge ya hale hale, nesa, wasinja, kishie tulao.
0: Oma nyi, oma nguwe kia mkinyachi matata, wasinja, kwa vile mabitabaho, wasinja. Ebe hembo, ebe tukarunda ya, tabibuga eche yeru. Bobo hanya ubutuka rondaya cyama yabalangirika cyitya koyo yumukangirira mu mbere neri koyo abikangiriria abana bewe omwewe neri yabiye bya metrahe mena men imuri mwabaneka batrahwa imwabaneka abalimi imwayabaneka abaheshi imwabaneka aba kangiriria neri konde bi abo shine bana bewe neri eba kandwa ba manna nimo mo polonisme mo cha polo ba den ngako lu mubiri simone ngane bya bulito
2: okomundu
0: nere
2: obaho
0: ba nere obaho Nerero bakabuka mbanongoma bakabuka mbanongoma omutahwa ine atambera omwabo
2: aba
0: omwabo we banababwe omuheshi inyine hasa hizukashya inyine hasa byomabya awundi ngo wundi numuka omunani nayo mu he tukabwo mukangiri omulishe omulishe mpashitere kucho mupe nabandi Nenye lunya binya ni horero nenye lunya kangiri nenye kangiri ebi kiri mubi aho kiroho cha Neri koyo kandi bi hukula eba lera ho busya mukande onde kandi wat akaya halebe akanda yaho behembo bi ebi lwa bi kahwera
2: Nero akulande
0: eba akulande kera ko butara kwa hama bi katambi ko mulisha oyuka twe ebi kiri ale tubiri bi kiri mukatu kandi tambi atoto Neri nya hesabandu kandi abe hesabo Ni kandi bati kabatisa na barero iyo no e kabatisa abala babo na bale babo omo omubimba no mwa
2: kanisa nyumbani
0: kanisa nyumbani muri akandebya ngoko mibiri ne muri hama banuka kwa omutrahwa inu ni ni ni
2: tambera
0: ni tambera baho ni omo kitu cha kandi amwe
2: kandi we
0: mvubali akandebya tabyo ni ni bo kret awo munye kutse ni tambera ba tanga bere jandundi
2: Ni chandundi.
0: Chikute ndundi nene. Konde na yubia tsuka. Ambubia barebia betia. Ebasa bachi wambune wakandi ya baka gangangangi.
2: Baka gangangibwa.
0: Baka gangangibwa. Kutirechi. Ere hova
2: hova. Nere.
0: Konde.
2: Popokala.
0: Ere popokala. Ere hova hova. Yosa waka wambuka ndibuka ya hale buka yenda ho. Hobe hembobi yao. Ukawo hikawo wabulabi yei. Nuka luetuka hova hova. Soka tolame kambio mwanzi. Rapsone. Okoche wana suite ya kochendo. Nadi hivi nyumu mwenyureru wa ho, wangali wote. Echo wana chetu chacheria, nga tulamucho, nero. Evi nyilegi reko, pikali vya hoa raho. Utichino vitu unga muka ngiriri.
1: Chavari ya chomo muwa ni ya muka kangiriri ya. Haba hubiri ya.
0: Nava mororo.
1: Nava mororo. Nava tuta. Katuta. Neva mbuni, ukamuha, hivi alava. Nebinyo na matwi na usheli, akana vya isheli uta. Kusangwa, matwi, akaria. Obono, ukaria. Nenindo, ekaria.
2: Hamesu.
1: Nawe ni ari. Nerio, hani viti uta. Amatwi, isheli uta.
0: Namesu
1: na usheli uta. Enda yanganu uta iyo. Kusangwa, yika vya mwende. Lakini nindo na yosiri uta. Kusangu, ukaika hali, ewa uwa hache kumbu. Sianga mambona rio ye mungu utasi wendishi uwe hache kumbu uwa hika walu tante. Na masu ni ala njera, chiria, aria ye mbieta, aria ye momora, aria ye...
0: Eka njiki.
1: Eka.
0: Losa eka.
1: Aria ye mabwe.
0: Mm-hmm.
1: Amesu sheli uta. Ukaiko kubu lamba, kandi amesu ni hali.
0: Nekalonu.
1: Na matu ina u sheli uta. Eji kasire chinyu, ukutu kwa liyanchi. Eji kasire chinyu, ukutu kwa liyanchi. Neria, na u sheli uta.
2: Masinja. Umamu buwe wetu, ulujira. Akatu kumakuma. Naritu kunga. Tujire, utekerere. Ubuwene, omu migiri miguya. Aya kwenene. Umubuge ni kindu kikaretera obukake. Kusangu umubuge kikareke nebya umubuge. Wakareke kwa minyuti. Yitika yusimbubu. Kunde mtu atata kabuga. Alore meloka goba. Shari tokeri sovolia ekinyo. Nere tuwa mwa kangiri ya tuti. Ba katona musha uba. Anwa kabibuli ya tuti. Ba katona musha uba uba kwa indi mubuge. Na ayo. Etuwa yegayi. Tuwa lundo mamu. Kutia wana. Babo tu abesa hirabo mochi hirabo chase sese tuti niche disovolia ekinyo. Nere tuwa mwa kangiri ya tuti. Ba katona musha uba. Anwa kabibuli ya tuti. Ba katona musha uba uba kwa indi mubuge. Na ayo. Etuwa yegayi. Tuwa lundo mamu. Kutia wana. Babo tu abesa hirabo mochi hirabo chase sese tuti niche chie. Kutse. Mutebuga. Kutse. Waka. Waka. Wanemu. Tebuge. Wanemu kole kwenene. Kutse waka. Lole yine. Falunda wa mamu kutse wana. Babo tu abesa hirabo mochi hirabo chase sese tuti niche. Niche chie. Kutse. Mutebuga. Kutse. Waka. Waka. Wanemu. Tebuge. Wanemu kole.